Ederu na kumukaro mukumuretra makurando etu mako mahia kuyehe kudetu nyambi masiku siku omawa no shunda ha omua yame Aurelia mapi na kumtambara makurando ano shunda ha odiariro o ishambirira kumankiri choku chaka chaka shake ngere anakumithamo sitambo sendi no ihima indi tuona kuwana karo umutu dimona mambunga mane anakuenda atupeko membo wao nga tukatere mbunga za kandara family choir nda tukakoneka wana mbunga za Nkara Pamwe congregation hakatupeko membo wao nda tukawane mbunga za JP2 choir hakatupeko membo wao nda tukawane mbunga za Nkuru Bishop hakatupeko membo wao kuna kumberashi wane kihoruwezi ukawane membo hana kutupako huma mbunga kuchaka chaka mwishambira yui kuru mshunda hayo na odiarero tutamika shi no Andara family choir na Nkara Pamwe congregation awana kuyandura makorandu yetu ano.

shimia tuende kuhuso no makurando yetu mako mahea kuye hekudi yetu nyambi rovetheru no tuende kihonshi tukawane mambunga mawadi ana kuyenda atu hoyere makurando yetu mbunga the JP tukwaya ndani mbunga the Ankuru Bishofi kuna kumbira eshi kare kia hukuna kutera wana kutera nuna kurupira shunda hao diariro shunda hao yutu na hafira thikumenina ikari shima kutu mwenye atuna kupita monao ngeshi na mono diyua tutumere shakende ngere atwe tukare tunahafa tukare kuna kushambirira tuna kushambirira.

0: 0617 870 4751. Ewan pandu.
1: Ewan. Kwetu diko na ma yuvitho, rorvede rono shot kone kihoku ruansa. To tape ma yuvitho, tudi nao, kavire hoku una tambithera. Ma yuvitho.
2: Wa. Apanya me heno ka utiku dakara po tua. Otsa para kutu kunga ni kuwa rukki. Kare dukontara kandiri kutambura nga na watu. Uro kwa karanayo nye, kanoku kamande kuko namba edu.
1: 081 32 68 63 5 081 double 82 9 63 5 number 081 double 80 9 63 5 Nuku yosni na kunyanganga kumango nuku mitara dhukuku chaka chaka tuye moshi atu diko na mayuvitho. Kuma yuvitho?
3: Yes, okay, hello.
1: Ewa.
3: Kuma dizo.
1: Kodio kuno.
3: Okay. Apanya me, yani dili ya divikas jasi ya he. Tani gawa madizo gunongo mbe dam nange katitu ngire muza wa duduma. Makora tan pukura no mkunde di... Tame kira mokasa na pomba dogoro po harili. Asya ni mwanaku mwana kono ngombe zimwezo zonzera. Unumbinga doku garaman tana mnuazo gomzera. Tano sowe sosigeha. As nadieno umbingo nongombe odo kwa dipeta nombinga. Asya ugunatu vura kudutu gwane na kwa tu gwane konambe zi. 081 7 1 9 2 4 3. Ano ugu kamo apanya me yani njijasi yawe naku gawa madiso gonongo mbedan nange dikaditu ngire mo uzawa duduma akura tan pukura no mkunde di tame kira mokasa na pomba tani nambura. Anke ye gumo go na kumona kodo nongombe do dorupioro tutu na gapa zimwe zonkondi po zonzera tani na mnuazo gokuzi sana tani no sole so kusosigeha acho guna kumuado guna tutumoni na kodo nongombe adutu kawe bere makura tupukure konambezi 081 7 1 9 2 4 3.
1: Ewan. Mayuvitho, umakurando tunakwenda nao minuti makuma wadi dhe na thiara kuvire dhe todo dikumino dho wadi makurando tunakwenda nao kativire dho kutanga makurando natundera kumberewa dha namposti okuha wananga maua handi toho kuchaka chaka umumudi ha kurpe harema hathiana no hanu ke hoko nyanda shepe onda manda ha nganyi hakuruwa nini ke hoko panthu kuwako ngatha kuruwa nini ku mkundu mkutu mkata guguma pusa karo na sindi shepanthu kuwako pe onda ngatha kuruwa nini ku mkundu mkutu mkata guguma pusa karo na sindi Shimependa manda haa, thipani thukutanga, nganyakuruwa ni kugadu, na utkova kakuhu, gagawe, mutora, nzovu, davari, sau, ngara, huwesa, masira. Panthe kutanga pionda, ngathakuruwa ni penda manda haa 20 Julai, ngathakuruwa ni kugadu, na utkova kakuhu, gagawe, mutora, nzovu, davari, sau, ngara, huwesa, masira.

wadi mo 21 July thi ipani hatu edi tepan thoku tho wadi thong hatu no thou ne. Ipani haino nganyike ho ya kukuta peya kuyende. Mwichiku, mshashani, kamchonga, bagani, divava, dimwaha, kangorombwe, shamavinyo, divundu, kakedi, yo, athirume, andara hospital, mukwe na dikungu. Tipanitho kutanga ngathakaruwa nene, muwadi mtuentuwani, kutui, kamuti, erago, sehetekera, mungudani kuipatera, ndano kumamisiona, ndano kuipatera thikuru tha arundu, ndano kungwangwa kaira ira na ruurumwe. Mwamashime muwadi thipanitho ukuwa kongathakaruwa nene kusitetu, mamono, tasava sa sivaradi na makena. Mbero za epupa dishesha za namposti si epupa ya fuma nathukumine namposti jawa hata mbaranga kumbira wa dhoposa za namposti ndima kuranda namposti omunga hata mbaranga hamu ya pambere wa dhodhi ya kuno ipani yoku yenda ura na yuki wanamo kune manake hongeno si peunda mumanda ha nanyi wakari keho ipani wadi thipani thukutanga ngatha karuwa nini kutadu Naukova, Kakuhu, Tagawe, Mutorwa, Nzovu, Davare, Sau, Ngara, Huwe, Samasira. Mwamashime manda hape unza thipanitho ukuoko, ngatha kuruwa ni kumukundu, Nkutu, Kata, Duguma, Pusa, Karo, Nsindi. Muwadi, ipani kune manangie no thipanitho uwadi, no thou hatu, ndani thou ne. Nganyi ya kuruwa nene muwadi mu 21 July kumwichiku, mushashani, kamchonga, bagani, divava, jimwaa, kangorombwe, shamavinyo, divundu, kake, diyoa, thirume, andara hospital, mukwe na dikungu. Mwama muwadi mu 21 July, thipanitho kutanga ngatha karuwa nene kutui, kamuti, erago, sehetekera, Dan ku

0: udi nawa shi tuye moshi ku kwetu keho atudiko no ma yuvitho rohro veve ishi rushokone keho ku ruanitha moku hotapa ma yuvitho udi nao kuma yuvitho
1: hello
0: ewa
1: Eu capina da tua disso, radio eu capina com gana, mas disso a maga também cara que está tudo acumulado, um de rota. O quando eu como esse na comunica da linha comunica da pira pira da buena te o nome de número com bani.
0: Tunai dimuka, mbadi kukukuto NBC.
1: Yeah, eu capia com tudo fica quatro daí tu azu no batiço na gente.
0: É wa. Shikemu ndio tunakoenda no makurando o ma ayuvitho shime aruvedhe ne porudi moko tapa maitho kwetu hatu diko no ma ayuvitho aruvedhe ne rorno upitira kenyu ku iwadi kuko ikuko kuko fuchi iwadi no i hatu shipangwa mutu peku kushi kupitha wana thwana okuwa wana kupira kukua tekera watu shikupi mutu tumilake makamaka pa SMS kavango diva kavango di tokera kavango diva kavango tokera no no utuma kupika rukumweya oku ana muna kupira ku yuva radio kupia na kupira kukua tekera watu FM kukuna kamuka mutu tumina pa SMS ikarishi ku shakashi ndi ikarishi ku muvenduka ndi ikarishi ku shamangorwa ndi nze nze kachina kachi pamuka kupi oku hana kupira ku kumu ya karo oku hana kupira ku kwa teka watu FM kuma yuvitho ewa
2: Mwesu kwa mel 20, ratu kapisa kuzuri kana.
0: Pira kaduka mwena kuyuva?
2: Mwesu kwa mel 20, ratu kapisa kuzuri kana wako dima.
0: Maruveta mwena kuna kuyuva, pa mwena kadima na kuyuva? Ndi kaduka mwena kuyuva pira vene?
2: Pa mwena kwa kuzuri kana.
0: Okay.
2: Pa mwena tazi kara nono mwito na mwena kumbali nita nazi kwa kuzuri kana.
0: Okay. Na tunai parahenda nge shoku kutu nge badiko kuna kuradio nge wapo hadi manunga thano amu ya haende tu hadi no kukutu
2: ok
0: awe
2: mpandu
0: danki shuma yuvitho oma kurando tunakuenda na ukenge no kuma yuvitho hello
3: ya natambo hello
0: ma yuvitho
3: ngapi huko?
0: Tuwana, aone ngepi?
3: Tuwana, hili.
0: Tuna mtambara?
3: Digumisi kutenu wakara kura jia kuni kakuyu mkana, mnute ni mrongo ntani.

0: si aja a tournament ina karo shi tournament yavi team tiravi na karo mpindi momo ina tikara shi mu New Jersey mu New York mu USA aja akapishi moto pina kara nani kuna ita vakwati tikova vangi mu virongo vya kukushuva shuva aja ye marumba tano anatova rochili nawa nawa
1: mhm nga mtu pia kara si aye dogoro papa va America na venye kavakere konyima za Argentina ngoka ra kwenda sugerike spana somo America South America osokasvulire kasika ko marumba sano gokulira nyenda mbilingoso kuvora vali nyaka gwirase o ngatu kaligwana mora sana sikutengu rapo isimu itira otare marumba sano gomo 2030 kwa kumone kasi wale kuvura ngaka gagawere uturo Uruguay Uruguay mo South America ena zitu nde mo North America zize mo South America
0: marumba tanungole anakara mwaranche ntu kengeshi muna muna kwa ambashi Uruguay anakara kunae kumwe nange minapuka Uruguay ndi walina Paraguay panya ndimba wanu waviri panungole uno umwe kapiwa anakara ngoshine
1: wabamwe warinika wa sarenda ya karasi ngano dogoro papa Uruguay ngoli anakara na mpito na wanazo kuyuki
0: nange anakara na wana mpito ya kuyuki na wana Uruguay anakara nao na mpitu ya kuyukira. Omunyanga tikakara ngo Uruguay mwamunya. Kutanda ngo shine kuna kashanga tu wana kashanga ngo. Vakarenge tu celebrate ninge Senate Ringoli Century. Ya kurenga shi ligwani to lia World Cup. Mora World Cup kwa vali kire mu South America.
1: Yeah.
0: Makura mkurenga ngo mwe ya vali kire mu South America. Ligwani to wanyavantu nao vaku yuwe ngo shi. Nani mvitu haru wana South America. Akambe kako vikuviti mitiravya vingi. Chene tukenge virongo ya South America, Brazil, rutano Avena, Argentina njeo, Avena rutatu, Uruguay, Avena ruviri, mkutuwe nyako tupi ya vifu, vya visheshu. Mkutuwe nyako, omnyava wede rako, va Diego Maradona, we ni wakara wa Dani. Ni va Messi, wo wakara na viti mitiravya vinene. Va James Rodriguez, va Colombia, wakara na viti mitiravya mwe. Mkutuwe kako mkutuwa pango mpandu. Mwa mwenye wa Uruguay, ngawa kako wana shimpe. Anunga katunda mnyangai ya shimpe mu Afrika. Opuka ya mu Afrika, mwa Morocco. Tuna mwono Morocco shikunikuwa na shaere. Morocco na inga kara virongo ya mu Afrika. Vinyaya kawa rengi ira. Wanawe fuki iri. Muna mwono ira Egypt. Waringa kawana mpito. DRC na uka karuna katundu kwa England. Mwara mwa England mjira kalire. Cape Verde. Kapitu mvura meko Cape Verde. Shi. Karudi kakadidi. Viti mitiraka viruana. Spain wana tono Argentina. Kadro wana Cape Verde. Nchene untante Cape Verde me. Kuni ambashi Cape Verde ncho shirongo shimoshamu Afrika. Shinakaru na bala ya iwa. Kutunda panyaka enda ngoli Portugal kumwe na Spain. Mbongonga waka host ngoli ino World Cup. Kutana ngoshi defending champion in Spain. Ngaka hii defender ino nkinda 2030. Mushirongo shendi. Oponga katura uturo ono marumbatano. Nevi netu nakuyuwa yuwa mbudi na kara utupushi. Kapiva nadi kondo pekeshi mpeshi ngaka. Kakara ngoishi virongo ya kutikashi round time na nation tuambeshi 64 nation oyonga ikakara shi tunde pa 48 ndi pa 64 nation oyonga ikakara ngo oyonga pipa ambe vandu shi ngai kakara vi mbeo tu vinakara upu marashimpe kapiva na vivana virengi shi vi tike muta wakora mara uye president wa FIFA nje ngoli anakara manu endi ndia vituremo ndiponga ikatika 2030, 64 nation ndida akona ukarako. Mara pawe eno shimpe kapi vina tokoka. Mwara mkurengira wale vateri vetu nga ambasha tuwa viyure kwa commentator, njavi tuenyine weno, ngolia viambiri.
1: Ya karasi dogoro papa, sana sotara na mblingano imo moisimu itira. Asa ye kufura ikara inike yuwa, senasi wale mpito ngazi kasika henasi Uruguay mora mo 1930 hapa gavare kere kama rumba sano kwa gavare kere mo Uruguay ya karasi nayonga no kuvura ikakare henasi mpe isimu itirayo iwa senasi Uruguay agwana mpito ezi ipo ngaka hoste marumba sanaga gonkinda zouzuni mokuninga si isimu itira kuvura ili rugurure ano ngamo mtupu awai uyunga dogoro papa seno tarasi varumba sani wa Uruguay ala wakera si ngano iwona avura kahosta mo 2030 kwa kera si Hungary, Italy, Netherlands, Spain kume na Sweden nawe wabatenda tenda Uruguay tupu ige akara hamba rangwe no mpito morava mwe kwa withdrawa wale nye kaptuwa diwanya si ngape mga ivura kutompoka ano Uruguay sana singawa mpampi tuwezi asa akagawe uturo kwa marumba sanaga kuvura nga ikakare nye isi.

0: imitira iwa mora urgwai imomosorongo babare kerere marumba sano gonkinda zo uzuni
1: inche ne shi mpempito era momomura kuamba shi ndaka kupako banavi banavi tenda tenda makura vai mpe nave ngangavi kakaranga shimpe vyaviwa mukukengera anongoli ngavi ngavi kakari vyaviwa shi urgwai uyenja ivarikiro nave champito inya vitimtira kuvura vikakuvyukuruke kuvura ngai kakare shinkinda ikakonde kerengo mu South America ndi nkinda kuvura walipo pa shirosho atuna tu Africa tunakuwapukura kushangoli ndipo na vaunye tungoli vaningi vanakuwapukura ku nange kuupa kungoli vyo nange shikupa kungoli vyo ngavi akaranga shimpe udit ngavi atu affect ango ira tengo va Africa era mo mwe natu affect a ino World Cup shingi shetu kapitu na ivuru kuikwa manawa na mukonda ina na shoro kango shi marumba tano shingi shawa kuna kwa shoro kanga pa matiku pa driri ya matiku nyambe vinarengi totu ngoshi vamwe va dire kwa kwa manawa anumara napanya napanya vamwe vanavuru kwa kwa ma tuashashuwe nuko referee yako.